Da din ta ka de ti ta ka dhar ni ta ka dhar ni ta ka dhar ni ta ka dhar ni ta ka dhar ni ta ka dhar ni ta ka dhar ni ta ka dhar ni ta ka dhar ni ta ka dhar ni ta ka dhar ni ta ka dhar ni ta ka dhar ni ta ka dhar ni ta ka dhar ni ta ka dhar ni ta ka dhar ni ta ka dhar ni ta ka dhar ni ta ka dhar ni ta ka dhar ni ta ka dhar ni ta ka dhar ni ta ka dhar ni ta ka dhar ni ta ka dhar ni ta ka dhar ni ta ka dhar ni ta ka dhar ni ta ka dhar ni ta ka dhar ni ta ka dhar ni ta ka dhar ni ta ka dhar ni ta ka dhar ni ta ka dhar ni ta ka dhar ni ta ka dhar ni ta ka dhar ni ta ka dhar ni ta ka dhar